0: Thank God for all the souls that were saved through our soul winning this morning. The total is 45. Brother Jason is here with me in the studio. He will read their names and pray for them this evening. Over to you, Brother Jason.
1: Good evening po sa ating lahat. Atin pong ipanalangin ang mga tumanggap sa ating Panginoon sa araw na ito. Una po si Rialyn Garcia at si Amber Ferrer, Aika Freya Andrada, na bahagian po ni Rosemary sa Harvest Route number 10. Ganon din po kay Ashton Orrich, nabahagian po ni Sir Aliana, at nabahagian po ni Brother Carlos si Angel Villanueva. At ito naman po ang galing sa Nankamaliran West, mula po kay Sister Sheena Mikuwa, Angel May Mendoza, Lydia Mendoza, Jonah Mendoza, Faith Nicole, Mangawang. At nabahagian po ni Sister Karen Trompo sa San Vicente, si Maricel Cabrera, Charmaine Noses, at si Ralph Casita naman po ay nabahagian ni Brother Elmer. At mula po sa ating Harvest Route number 14, si George Fernandez, Christine Magno, si Anna Magno, at si Minda Magno. At nabahagian po ni Yana si Claire Campos. Nabahagian po ni Joshua Tambio mula po sa aming route sa Kamanang, si Ezekiah Makaraeg, si Isabel Adoma, Liam, at si Lucas. At ito po ang nabahagian ni Sister Queen, si Javier Princess, si JD, at si Alvin Apostol. At ito naman po ang kay Hillary, si Jerry Dismaya. Excuse me po. At nabahagian po ni Sister Janelle, si Johanna Calado, Isabel Jimenez, at si Joshua Salazar. At mula po sa area ni Sir Alvin, si Marites, si Arnold, si Chris Paragas, si DJ, Jane Dulay, Nika May, tapos si Junjun, at si Lalong Edison. At nabahagian po ni Sister Faye, si Sherwin Salazar, Inistan Salazar, Maron Salazar, at si Janella Salazar. At sa aming area ulit, si Christine Ignacio, si Fred Ignacio. Sila po yung mga tumanggap sa ating Panginoon. Sa araw na ito, atin pong ipanalangin sila. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa ibinigay niyo pong oras sa amin na makalabas sa araw na ito upang ibahagi, Panginoon, ang inyong salita, ang kaligtasan, Panginoon, na binigay niyo po sa amin ng libre. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal at pagbigay sa amin ng oportunidad sa araw na ito, sa mga kaluluwang ito na tumanggap po sa inyo. We pray, Father, na tulungan niyo po kami na sila po ay ma-follow up, ma-invite po namin sila sa simbahan, at kasama po namin sila na manampalataya sa inyo. Muli, tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan sa gabing ito, sa mga kaluluwang ito. In Jesus' name we pray, amen.
0: Thank you, Brother Jason. Have your companion up ready because I'll be sending out the trivia question during this next song. Don't forget, we'll be awarding a special prize to the listeners who gets the correct answer for the week. We'll also be announcing the winner of an Anchor Radio coffee mug after our last trivia this evening. And now the first five listeners to send in the correct answer for today's trivia question will receive two song credits. Our trivia song requested by Lovely Grace Mabunga, a revival prayer by Math and Christy Taylor.

May ilan pa pong prayer request na pumasok ngayong gabi. Mula po kay Linda, please pray for my lolo's feet. At mula po kay Sister Sheena Mikua, good evening po. Please pray for my family, my mom and my siblings, good health, wisdom and provision. At ang kanilang route number 18 in Nanwes, to grow more people to be saved and visitors to come to church and fruits that remain. At healing for pastor and all our sick members, my sideline in real estate to have more clients, at protection and provision for the Waters family and safe delivery for Hallie's Waters. We've come to the end of our broadcast this evening. Thank you so much for joining me. Tomorrow we'll continue our study in the chapter of Book of Ephesians during our Sunday school. And Brother Carlo will be preaching in the morning. And what the title of your sermon, Brother Carlo? Through Greatness. And I'll be preaching in the evening. The title of my message is Perfect Peace and Everlasting Strength. We invite you to come early, be in your place, and join us as we study God's Word together. As we close tonight's broadcast, let's also close in prayer. Let's remember Pastor in our prayer, and let's pray for God's blessing on our service tomorrow. If you are able, please bow your head and join me as we pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon-tipon sa ilan po ng aming radio station. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay napakabuting Diyos, napakamapagmahal na Diyos na bigay po sa amin ng kaligtasan at ng pagkakataon, Panginoon, na kayo po aming paglingkuran. At dalayin po namin, Panginoon, sa bawat prayer request ngayong gabi, dalayin po namin na kayo po ang siyang tumugon, Panginoon, aming pastor, bigyan po siya, Lord, ng kagalingan, complete healing para, Panginoon, sa kanya. Si Papa, Panginoon, na mayroon pong sakit, sila po ay iyong bigyan ng kagalingan, ng kalakasan upang kanilang katawan ay magamit po ng maayos sa paglilingkod at pagpuri, Panginoon, sa iyo. Kayo, Panginoon, ang tumulong sa mga nangailangan ng wisdom sa kanilang pong mga problemang pinagdadaanan at gabay, Panginoon, sa kanilang mga decision po sa buhay. At dalayin po namin, Lord, aming pong service po bukas ng bawat party po, Panginoon, nito, kayo po ay maitaas, mapuri, Panginoon, at masamba po namin, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat awitin, ang choirs, kailang awitin, Panginoon, ang bawat singing groups. Gamitin niyo ang message, Panginoon, ng bawat awitin upang kayo po ay maitaas at encourage, Panginoon, ang bawat isa. Sa bawat workers na magsusundo, Panginoon, sa mga harvest routes, dalayin po namin, Lord, ng kanilang safety na sila ay makarating, Panginoon, sa church ng maayos. At dalayin po namin, Panginoon, na sinuman po na mayroong mga ministry ay bigyan ng lakas, pahinga ngayong gabi upang magamit po namin aming katawan, Panginoon, sa iyong mga ministry, Panginoon. Bless you po, Panginoon, kahit sa nursery man, Panginoon, sa mga in charge sa may parking, Panginoon, ang bawat isa na mayroong mga ministry ay gamitin po ninyo para sa iyong kalhatian. At dalayin po namin, Lord, na i-bless niyo po ang message bukas si Brother Carlos sa kanyang pag-preach sa umaga, Panginoon, ay ang Holy Spirit na siyang pumuspos, Panginoon, sa kanya. At gamitin po, Panginoon, upang mensahe ay mangusap ng mabuti sa puso ng bawat isa at kami, Panginoon, ay lumago sa pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Kami, Panginoon, ay tinataas at pinupulong

pura ang iyong pangalan. Kaya na po ang siyang bahala, Panginoon, sa iyong pong mga gawain po bukas. At muli, Panginoon, salamat sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ito ang samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you again for tuning in this evening. I leave you with the rest of tonight's song for your listening enjoyment. Here's our final song requested this evening by Lovely Grace Mabunga, Prayer Bells of Heaven. Have a restful night. God bless you, and we'll see you tomorrow.